kubi ola ge da nan bie song xie yi ta ma qi xie bi ri gu xue ne zun dan ken ki ula chang ma yin ne pia yin si ji nan xia le le xin li ne gu dan zu ri gu nan bie ola ge da nan bie yi ta ma qi xie bi song xie di ma nan zhe lian du xin xin nan de le

Nang sendang ye lingen emo ti che sen shib dini pen jong long tin din li wong ki pe gen long tin to gui ji shi be de sba san ki nyang pu ni de de le zhen yin la nga yin na tin ki li zhen zo gen shu ke yang che so yin la nam ling yin emo ti che nang an zu nyang pu ni li zhen ki ji ni ji di ta qiu yin di bu che qiu zhen na ki dan ki sen zhe wei song she kan yu ru ju gu shu ga pe qiu ge shu yin la

0: Singalingye, lemi tsuta piju chebe tingyun timji. Ngoy so, lemi ngoy si ma yuru kong, gongsi gintsab je ngu topo zhu gu sam. Tingdi timzu be shidi jibe nangsi li zhe na, lamu timzu le xia kangi timzu ba da zhu la yi, ngoy zun kubi ta ji ne tun tir se di nang zhi. Jilu nye do nye sum le dawa si be cae ju nyin. Zhe si, gongsi A na xiu ne, tuyu lo sum ki, nge zui kenji xia jing. Chudie tuyun dawa chuu di, dawa jubie chi gunyin par yimshi. Chudie tuyun ta lemi ngunshin me yuruwe kong dare la bogor chinyi ta gyedo ngabja zhugyu kajie chepshi. Chudie tuyun timle nyewe dawa gubar. Gungsi gengurwe ngakto ne chudie tuyun dawa jungyi par zhenzu nargyan che yu yinshi xie yubshi. 这是一个每对别人们有点点母体来修突击母体人端头求力不是因那样一多给自己主路居民公司A的直随人路单呢连米恩西就个丁丁马拉给他呢最连切个一月今天中一别切就个你公司A的这些了今天中一别切你说给你连米恩西就个 Zuelina xiu gui bu ta, jinda zhungyi bie cei nishu gu ni le ne ne che gu da du dang yu. Dingding ma la gi nang tu zhe xi gi le mi gui zhu ne dang ni yong su cui de tu yu yin xin. Nin tie ru gong si a yi le ngen kur mi tu bar ka ya ne nge zui gi ken gya chir ding che bzi. Zhe lu nye do ni xi le dao sun bie cei nishu gi ni zhe xi gi gong si gen gu we. Ka bar tu ne dam ning che bie zhe bop jik.
1: 真不提呢这是一个金德古本联名文学局委团长切不马日谈提对文学局委团长切过的进一男是提本公司建国委其让联名文学局委团长切过的其让其新给民党是连得不是这是一个内陆铁日点的东区车局日顿学业不是
0: 최대 퇴유 링도 단위 긴급 무역을 취득 학점 조급에 뒤주된 역시

0: chau chung chung chau gong kham sang. Ngan su li chen ni chau chung chung chau ri zhen gom si ri la, long chin dung gi chau chung chung chau da pian chun pian shi gi, ka di si kya shi. Tiri ngan su li chen nan a jia gi khen zo, cho yi yun shi ta. Bi lo, tan do lo chi bie lu shi so, chi bie ri zhen mang bu shi chai di chi yu bie chau chung chung chau, ga bu shi gyu shi wo yu la, chau chung chung chau ngan su li chen nan shu jie gya ji long chin dung gi sen chua nam le, shang yi gi rin zhe, nyam shu shi gyu ka su yin. Tirin li chen nan le, cu wei yun xi, chao bu qiong jiong cao niam ji xue ge yong zhe ni, ting san chao bu qiong jiong mang bu ji le yang, nam yun jiang zhen chi cao du zhan ba, ru zhi le guo kuo jie ding yu ji zhi xia. Che zang a jia ge tirin li chen nan lo le, nang tun ting zhe qi gui zhi xue jie chao bu qiong jiong cao, bai di ge nang duan kuo na zang mei yin bar, nam yun cu wei yun xi di da xian bu tang, yang qiao de dong yu shi wa xiu yin.
1: Senge chobu chung chung cho, kung kamsa, ngani tsute lup chung lorin sibe, zinzi sibe, loma di ching chomayi. Samla nye, Senge la gyunden secha si, ngotri cha kyu yinbe, Senge ne senang yuba shu. Gyunden secha, gyuntu mi mangbu si ki, kale kakbu chung si, nye su kya pali.

0: Lucia nyam si da tan si la ni ngani nyen de chio chio re chi du ge cho bu chen chang le din de re do ge a ta che bi na sham li ya mu tu ji ga ma chung chung xie bie xie di nian na ma de bie
1: xian ke cho bu chung chung cuo gong kan sa ngani la sa chong qiao cui dia lu chung lu ri xie bie din cha xie bie lu ma dian zi quan yin
2: a ni lu ge sang yi
1: sham la ngian ni ki ru cha ao lian tao zhan mian nyang zhi tou ne ga ma chung chung xie bie ru yang xi pu yu yin qian nan tou le le ngang ne xian ruo nang

0: Nebar to so lendo gane, lemba to chap to dong, miri rengi gine, juriya di haja che kecha wa shiri shasi.
1: Ramana tojo inanda, nga tu kiba ki linki sa depo ki zhong inanda da, zhong te su su su nolo me, mina mambu chindu, sanchin du mu dang, sada ni ka ki nang nyin di di chik shidur chewa yin, kume di ni ka ki nang nyin gi, dang ni kep di ki chuzo ki ke zhong dang, chulu dang, rengi dang, penjor dang da, ni su mambu chik chong gundu, miri di ni ka ki rengi ki muse ki che chu chi yang tong gundu.
2: Pyoge tanda nga rangzu mangzhu yoke gyuzayge shabu di pyoge rik nene deyabji ni di lukyu di ringta zyore masayga tanda nga rangzu shaya shabu di hachang gu pyozong sokbo pyoge di lukwa ga gyazo res di chibdi zambata pyoge rik nene di karayasani gyu ringgu di lukyu ringgu yinba pyozong sokbo yinba di di denki wo
3: di ni kangzhong shiri yebe rangzha yinla di ni shiri gi nyingzhu shuruwe shudzhala 강종 시리 접균 시베 리첸디 꾸니라 몸바미베 시리기 두즈치
4: 싱에 남초 콩투 링게게 센트비디니 제니네 네나 나비칸키 겐진 쉔버 게산포블라수 네나 나비칸가 고르 제지 시베 낭트 메치드리 第二次中年跟健康普布拉内我们就立前期接着谈理那玩因为呢各天期是给你听的抗争系列切不用理前熊参他是恩意理前的总体作用撒过不次中年我们那时没理前呢养家节约听给是定家伙

0: 토덤 세워 마체비나 다디 토덤 제약을 양한주 계란이야 토덤 제약 탑시디 럭부 인스는 디텍트리 참부 민도로 와
1: 런스킬한 공개 매 지참대야 탄도 생겐지기 세바시오스네 세바시로날 러 레이러 레이 샘포 감사
2: 감상
1: 러 감사 쇼부데 레이 첼 카르슈위날 Long gong game ji gu yin ring su la lo kran tong ne har yu bi ne te ga gen chung da la lia su ro na
2: de ji jia zhi deng bi ya yin de dian dong zhen lin san lin zhe dang na ni jia zhi deng yin ji xu ban bi ya ni ge tu jian
0: hello di qiran me ve qiran ge dian dong se ne de gam lo chu go di mo zhe ve
2: mo zhe me be
0: mo zhe me be ro wa Motor Marva, oh, yeah, Motor Marina, the Pagua Rigue, Pagua Rigue, Mare, Kiranja Sunda, Pagua Rigina, Paguata, Motor Logari, Pagua la Giga, Motor Tancho, Mare, Motella Giga, Pagua Tancho, Mare, just a tambo to toast, Cheshu Jagani Nirva. Dene, Kedi Tamba, and it cannot be Nibe, Gamlo, Colosum the Tamba, Gamlo, Holuni, Changio Tamba, Yina, Jimmy Yandawa Gab, that Totumda, Gatu, Majemna, Kiran, dressed the little Lobroa. Kaiti todam gado gyabja kaabi na kena laki kaama kuchya gare, nyeja gomu nike na nyedonta gare. Di nala tando, shongde madamda, namgyu madamda, mishindaga inri tanyi choktu dosanda lewene kanya nimi choyonga chigare. Sinzi kanya, o di todam yore, che zang kena bi nyeba sudu, bi nyeba laki chere, bi nyeba da songzhe lango ki kalubay laki re. Ngaranzu sato oya jiba anra sebu chanyochi. Kura tega na o di laki re. Da sado oyang moda madan du karitan chokuresana gubja guma gubja gubdo tak yuwe moda tanya yore. Gubja chukchu chengyo tanya yomare, chukchi sande tanya yomare. Sado oyang di ngaranzu chujum siyaji chugo rinbu shtunga gochubshichi. Cha oyachi o di pa tanya yomare, di ee nibe tangore, di pa piwe sado oyang da jomi yungyo chatan tanya yore. Jomi yungyo go changasi nyeru mga anra ngomu ganyo anra sivu nyantanda moda rinbu pa piwe. Jomingyo chujum sati ringgut papiwe. Ani, shinda jomingyo chazan tanya yore la, guma kebo gubja gubdo yungyo go jubilu ya motadige tanya yore. Kensunga ya, o, tuk sebecha. Dine, sumbadi, karasina, kirandi motay la kisunza motamendo tanya mara bakwa tan chokumare. Kedi tanbi ina, ani ngeja tak podiyo karasina, gama gu kardu jagari la kia gama sumle shekumare. Ani ngeja goma nikina ngedore, chazan takju chebina, Sinji kanya tak ngaranzu juubu sikruwa. Nima juyonga maakyabu juugure. Kasha nima duyun juugure, kasha nima juu juugure, kasha namgyu maata nima juyonga tata juu shikre. O toks nyeche dike po yungure. Chataan di indi di nganzu sewa gorda, cho ma cho da. Cheshi di sewa gorda, di nganzu kalubay di nala, shijay nala. Di chebna an kiranga laki di dago yaku kebdu, laki li todama yaku chetu gure. Kensu ngay? O ya, ani sewa chonsu ngay?
2: Chonsu.
0: Oiya, ane toche na?
1: Lo, tindula, toche, leche na, shuba, toche na, gila, ge, kasef, shira, na, song, na, zula, gita, chuko, ge, jikdi, tungu, yubarwa, gila. Lo, toche, che, ane, leche na, shuba, toche na, shuden, jago, la.
2: Lo,
1: leche.

chie kwe cha dinze ki kinyin ki dinze ki ru zingbe gubli yin na chinzor ki sambit ki kumgyu kubab sangbu chi reis chie sun sha ta zomba pa khurang yin ne lengwa ne kares na toksim di hachang ki kya chenpo yin ba dinze jik chun tobu duwa la xin tukyu nganzo cha sha bi yin ne le ta rengi li ya nyo zitang par chie kwe cha dinze yongbe gubli yin ne le chinzor ki sambit di guam tu ya di hachang ki kagbu ruba la Kurangge yin le gup du du ki kuryu di yang awa thang za cha be ne zu tin che ge gup li yin ngar we ngan zu lo dop thang la so li ya jong da tu bi ya tin che ge ku gup sang bu ji re che sun sha tin che sun zang gup du du yin le kiran li ya ta an ki si nyu z thang kwe ja ki nge par che sun de che du zang ba yin sim tu thang khang ra man na wa te we gyang dung yen thang ki nge li ya ge jin chi shu ya thang mu tu yer ge yong ya thang zhuan nan ki king be sim gam ji ge Mutu mizin langa ka liya gyo riz che sun sha la. Takzhan shi, manzu mizin na lo liya ta tu tak du lung du gyo bata chawan lam du yong badin che ka liya ka gu shi. Gub du du yi ne le, kirang liya yang ka res na par che che bata kwe cha chung be gub li yi ne le. O ta nga teri ka res na, din che ki ne zu chi che du yi ne le. Di nye lo dop tang la so liya, jong ta tu ya ki ku gub ji riz sam. Tu sam din che chi shi je, mutu mizin langa ka liya gyo bi na. Chung che yi ne le, ya wu chi. Min tu buri samgi la. Kirangke tu dan namba kun tu gachin chi shuya di takaris na din chegi namchu shungur bal. Di ini le majib na ya ji da sem na tenpo nye ya ji. Di ma tse kirangke nye ne sem na liya chichi ya uch na je gachin chi sche sun tu ba. Din che chongbi na kirang liya da mizi lan byu kan liya kwe cha da pa chen yun du ki. Tabshi ya uch la gyo zhu re sche zombo po gen wadru na sha la. Kirangke ini le gachin chi shuya di da tu nam yang Simuil jangbi yina, di yine le mizi minga dabji che riz che zombabu khurangge sun sha la. Manzo yine le chungdu yine da lopti jimbe gubli yine le dinze ki che du nangyen yomari la ni. Pamiye yine le da rengi ki puchu li ya ya, kares na rengi le parche dhanze che du garin che shu riz che dinze ki lopsoyen na yomari. Yine le da dinze ki dushi jik chongbi yina, kirang ki tuyongwen soyen na li ya da kares na. Nyamnyo yao chi cha zhuya, dinze ki kares na zomba pyo chengui na xa la. Be cha xa chi shubi na, xie xe yun ten ki yong su chubi kia bi yin ri, da na xin ki kia du pak bi chun tan ten bi, yang ki wu khunan zung na cha xa bi yin li. Mi zi lang ka chui li, yang ni lu dinze ji yu ba di yin li, nyong to ma dup zan, yang ren yi ki mi zi di cho la zhu nying, dinze yu yu ri si che, sun xa la. Zomba go ge yin li, tu gyu ni da kares na, dinze ki tu sam ji ki je, Rengi la chawa sangbo kar chebi nere, da nga xingki nebab sangyan kante jil hongde yubi nere. Tui da nab guntu gachin chi samje, kirangaya kares na rengi ki lotop di manyamba mutu mizin langa liya, dungyun nangyu, chengu shu sha la.

wen jam ki che mu khu in su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu in su re mu xin cha we tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam xin nang zo Tigarni, Tawuki Kurkangsibi, Li Chenhi.

Singe Namso, Tananab Lingene, Sin Shimbe Lizendi, Pinjong Long Chin, Yinchin Liho, Pugge Long Chinki, Zemu Lizen, Dawigi, Kuran Shidini. Kongliya Kumu, Bidip Singa Winale, Liu Niba, Sangye Kangi Madubar, Gudin Yang Yang Toragu, Shibe Zuni Tir Seti Shubini, Shamlu Kumu, Zuni Ti, Gwane Jupar, Yinjun Shugu Yinbe, Namlinke, Tulu Lungang Sena Yubushu. Sangyen Kangyi Madu Bar, Gudin Yang Yang Tsurwa Gu. Nebub Kangja Shilu Tugyang, Kye Chi Shu Ni, Changmar Chin Su Sim Ki Dong De Gu Tiri. Kye Par Cheb Tang, Dong Nye Ki Ne Su Kyarwa, Yi Simbe Chumje Mutuba So Ki Gup Su, Gudin Chi Shi Nga To Ne Tuyong Ka Gu Ri. Kye Di Mi Shi Ti Ni, Tse Nye Jin Shi Du Jong Tar Tu Me Na. An Tsu Pye Chir, Mala Lian Ngin Ba Dinja Chung Gui Tuyen Kang Yi Nam Si, Kang Ra Tang Kun Zin Kwan Na Chi Si. Cho Xien Si Ne Giang, Long Do Kong Do Pye Xin, Cha Wa Lam Zhu Yung Gup, Ge Chin Chi Si Jue Gui Mu. Di Yang Gun Tu Zhu Ma Tu Ba Si Yin. Lam Zhu Yung Ne Cha Wa Sang Bu Chung Wan Ni, Reng Yi Le Top Do Rung Wa Tang, Wei Xin Chan Ba Si Yin Ba Ma Se. Ta Na, Tie Yang Lu Yi Ma Chin Bar. Tendo mi da wa tang, tiwe ma wa gu si, dube nam lang xing. Cho si ki sa ruba ni, mi reng si ri. Tidar ngen gu la ching ne, cha wa sa ngen ki, gu wa la ma du bar. Ge jin sim su cheng gu, ha jang ka gu ri. Tan di tu su lam ju ka zu gi chen na yang, da gu din ba me be mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, sir we be dar, tien ni. Nghe bar mi da ba si yin be, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng ni nga ge tang king zhi ki jing su hwa long wa che di. Nghe bar tu king gyong ki nam gyur tang. Reng ni ki cha ju la cun zi nian bu chi xin, chin zor ki san ba tor mi nian. Lu zi tang kwe cha so, gen yen ki ru zing du. Chin zor ki san ba gom gyu kwa gup san bu si ri. Chi chi ri si na, yang a we kur yu tang. Zaza chi wei ne sui wo, ngan sui lu dop tang la so la jong tar tu bie yi. Tiet di, sim du tang kang ra ma nang, ti wei dung ye tang ki nge la ge chin chi si shu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kham si su ne, yong zo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nam pa gun tu, ge chin chi shu gu. Nye bar tu ju si ki lu nu la din ne, Nye lu ti sim su denpo ru jia pa qi gu. Ti ma se, sim su cha ji ya bu qi ne. Tu dang nan pa gun tu ge jin qi si shu tu pa qi gu. Tu yun ring bu lo zhong la ji ji tang gom zhu nyam lin nan kin si yi na. Pie jir, reng xing an yu ce la ge jin cho wei gom xi si gun cham su yu ni. Wen jiang, ngan zu de bu tin zhe nyam lin la xin tu wei wei na. Nye bar tu zin si ki reng ni la chin zor ki sim chung si ki tab la bong gu. Di ni mi zi me nga jin yi mu. Ngan zor chi tu lop duen nang ke me. Lop che lop ma zor chi mi tu jin. Pa me giang pe zir rang ki bu zhu la duen mi tu. Kang la si na. Ti de bu du si di xin. Tuen ngu ki cho we nang. Nyam su nyong tu gen ni. Ni mu ga ma dar guen be yi. Ding se be xie jia ri kian duo yang xing, kie tu pa be juan tang dian yang. Mi ci ni lu de di di, nian su nyong mi tu be. Ren yi ki mi ci chuo la du zhu kian yu. Ti da ra cha xia la chung zhe tuo jin, nian cha ge rong. Ge tuan kuan na zui jin, yu su ki juan yan dian be. Ri xi, mi ci tuan mi du song wei bi xi, mang bu xi jiang, mi tong le xin tu ba xi ri. Huang du xu bie qi kie qi wei mi zi ne lu ti da, mi mang qi wei kong yong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin ru bu du tim ne, nyong du tu bian yang, nyong nyong ri.

kabri kongki ngegi banti du juti nangmu. Ngeni sosu lola pebi zamchwe ta yangne yangdu tingma lakdur gawe na. Nge sosu la dubali mishin ngegi banti du juti che du ju medu. Nge rang Boston la ting tangbu ju du ngegi hine nende ngang betip lago nge su zambayin. Lopche nge la nindar bezu kang la betip dawar chuk zamri ju tu chok jen nangwe na. Ngegi biti dune panju tsuruun chishin betip lakbar tipze langne lakbayin. Titu ngegi yegi chuyi nangne ngegang la mishimu. Kangdar ngegi betip lakdin yindi. Yegi sirwa terangki ngegi iwan gugbar chila. Ngegi teta lola jagdip mache gyang. Titu ngegi chenpa hindu sewe. Yegi tang juba mangbu shigi tuanchi yin kodene machuyru. Tsangma lola ngene dukchi. Chisu ngegi tamma ku tsukbatang zumi jegu tsukdu. Yegi tang juba tita rengxin ki tuan yungwe na. Ngela tanya piunsum tsokbu tinja yubar zao tso hang sangda chusu. Ngegi kuwa ti chimba luntab machebar. Beti mangbu shingne tamtum rita. Tishin nyinga burchin la nyung. Ngāda kiw fintir rīyī shībē bītīp tī nī jī, ngē kī shīnē tīng tāngbūr rīntān tēnbē bītīp jī kī tēn tūn tōkbār chē shī, tē gōnchū kiawā lākbā yīn. Nī shī ngē kī bīzū kāng kī sūrkū jīg dū, yē kī mārchīn shībē zhōngdām tī tā shīn yūbā gēn lā kī sī sū. Tī tū ngē rāng lō kē lā sūn zām shī. Kōng kī ngē lā tēp tī nāng kī kiw pīl sīrwā tēr gābū yū tam shī gāng jī nā wā tā. Tā tūng ngē kī kuwa sēpū mā lūn bē yē kī kā shē lā jī shē zē jī. Kōng lā kī wū shī kī kōr chī bē zhōng tam shī yū bā tē ngō tsār xīn tū chī wē. Ngē kī lā nā yē kī mār chīn shī bē zhōng tam tī lā bā lē kiāng gō chō wā dū sām ngē rī jī sūng chū. Zhōng tam tī mīng lā ngā tā kī wū fēn tī rī yī shī sīr wā tā. Tī nī yār kā shār cī kōng kī ngē lā lakyū xiexi nang na yang. Ngay cha chonram du lipji ki sakur ka xie nang, yiwan chokbe chawa mangbu shik tuyngin, ngay ki zhongtam di jie du la. Tene gupshik ring, gen la ngay tang ki ne, bos dun la zao jie war pebar din, ngay ni ki dawa jie bar xin ne, tep di laku zamba yin. Gen la lo pebe ang tangbu tiran la, ngay ni ki nga da kiw, fintir rui xieba di lakba yin. Nye nye ki tu kang xik tang, nye kang xik la yuan chok bie chi zhung di laku zem zu nye ki selir chen xin ta. Tene, dawa ge bie ce tup chi we chi zhu xik la yinba tang. Kim tang mi rin we chi yi teng xin jang na nye war ki jang zhi xik ting tu nye nye nyam tu kyo chi. Chi zhu xi bur zhong dam di lak yu yong chi ri gong xie xue ji nye nye ki taba tang porba gyokbar zhubba yin. Nye nye bangki tingne zhutu bu urba mangbu shik kwenner chong yongwa tang. Gen la ki namse tingne bu chong chong teda melu bar zangsi zhe chi xine shukzi nangwa tini tuyme du tuzu chusui tongwa rangri samchuk. Gen la mi tu jengchi di juken medib te yi tingdu tengxin ki lume kingne chi la. Cangye chi we nyewe chuzi tengxin le ni chingye nga sisi shik tuwa tang. Xindu kam tangbe kalungi chutu gya zu nyeji zhungsie zhine da. Zhongdam ma la kong la sem salifin la ki tongmar nge la zhiyu nechu kaxie ngorzhu na wada. Lakbe gyurim ki nangdu yang kong ki tatung tanya sarbar zhixie zhe. Tongmar nge ki ma xinbe yegi hajang mangwe. Chenbu la ne camjo yangne yangdu chegui chungme. Ngay ki zhung ki ju tuan dokbar kyurji, zhung ki pe zhu ki chi xin nik du bali, tanya sarba tizur ying ne du me du la. Semu salifin la ki zhi xie nang war yang, ngay rang sui nang ki xin. Semu salifin la ki ju zhi parmi nang kin, ji su kong ki chak sur le na su dang ne, cam jo me ji temi yin du. Ngay rang gu yin ma jok bar bitip lang ne, ding ki yegi ngay rang ki sur mu nyu wa yin la. Xie du ki nyam na ca chakpo te zhawa ni, ngay ki tu nam yang ji tam me. Jesu ngay ki rewa nenshu cheba la di ne,
kushib ana nusi la ki zhungdam te buriyi pamar kwe na wata. Ngay ki halam yongzo lo la macha ki pardu yang ne yang du tingma la shi. Nga da kiw fentir reyi sheba te ngay ki chibe tu ki darwa nying nyeshu sukyur. Tei kongtu ngay ki betip lak tu kangdu jigar lakba inla. Betip chik lo zi jikrim ki lakba talien ting tangbu indab. Shibje tezur yang ngay ki suna che me. Nga da kiw fentir reyi sheba te ne che di. Ngay rang betip lakbar zhuwa nguma kiku tsubata. Tiji ki lo nyi nang. Ngay ki kimtang bostundu betip haja mangbu lakba inla, betip jishik lakbata, kangshik ngay la langmin ngay ki me chenmu. Tata lo la yueba ni, girisi bagu jibata, lafun ten ki zebe demgu jibata, hosu en ki zebe ngozar betip jibata, lem ki zebe Shakespeare ki demgu jibata, Dickens'i zebe inchi lugu jibat denju jibata. Susi Kimzang ki Robinson shibata. Nianjie ki Lam shibata. Robinson ki Yugyar Sintu shibata. Nyamchung Pyumi shibata. Hiti shibatang jebao. Lopchong tang Ruzi ki Shola, ngay ki Betip Tienam lakbe. Chizam lakna, Tizam ki lakdu chiru joshin. Betip Tienzo lingyi chinche yumida. Zumlu tang Zumken ki Nechui chiyinla, ngay ki Tona tang Zeju so. Shimju ki giwo zawa ni chi manyungwar. Zomken tenzu, ngay ki duntu, tenzu jenur jongnan zebe. Nimen wetang zetung da juba xindu, ngay ki jenur teta langba yin. Ngay ki nyamchung pyumi jiba le, chugu nami tangtang yinba tenzu samlu tang zitung yang, ngay tang jikba yinchu chorwe na. Ngay rang tenyi le gyur gala, ngay ki tsuwe chua kangde la chun zin hajan chenpo tipkin, ngay ki betip lakba kona la dine, chi yi jik tingki ne chu shidwa ma chi gami la. Nianche ki lam shibar ngay rang gabu tezam mebe, tepti cha zang la char ma sun la, demgyu jibar yang gabu me. Lafun tenki demgyu jibar te, tongmar yin yi du gyurwa shik ngay ki lakbe gabu tezam ma chun shik. Jesu, Farensi yegi mazum tiran lakbe. Sunyam tujing cikjur nyen la, tuanki doka chiwa shik dugyang. Ngarxin, ngayki zhuwa pe masung. Gyugenji yin, ngayki jugayang. Simjian tuanju kane, mige maru jubata. Tita, miyi chawa chedu jubati lukdu, ke cabu shik du nang la. Tuanju, miyi susu gyuzi, dana le xindu ne medewa shik du na. Teyi dendun dongdu lo ni tiwe kyang chungtab masi. Masi, lafun tenki songzum ki, ngeja ki lami juzang kibar minu di. Kongki, da jinzin tang jiba nini, gigu tuane chishu yinbar xijing. Gigu gunju yongzo da jinzin la dine chungwe, jiba ki xibe da jinzin ki kalu gyurjing dengzin che na digi yongwar xibe gongba xik, kangti zebe, dāmgyū gyūnda kyabdiyā du chī mū. Dā jīnzī nī ngāngyū jōngzā yīmbar ngā rāngdū. Yīnā yāng lāfīn tūnda gīgūr dōgjū zēgē ngā lē chī māngwē na ngā gī dāwā tī nōrwā yāngsī. Sūrsa tāng dēnbē dāmgyū lā ngā gī ngōgyū chīpa shīk mīmbar jīw tāng jīngī kāne lāpjīn gī dīntūn chīchā chīpa tī lā ngā rāng mā mū bā yīn. Wāndi cāng cīng shīpa tāng. Nga yi xinbè dangmì sòkcha xìbè bètip tìngì lè ngè ràng gàbù xù. Ngè ràng kì gàchua nì sòkcha ngòmà tèngzù yìnbà lè, simjian tuanzhu mì yi sù sù gùbà tèdà mà yìn. Tèngzù kàng lè gàwà tèr ngè gà lè, tèngzù kàng lè dàngwà tèr ngè dàng xìng. Tèdà kì chà chù gù chòbù tèzù rù ngè ràng kèmù wàng mì dù chò lè. Tèdà kì nyam ngè nè chù

Tamar, nesan debu shikdu lipju yueba yang sijin. Lampartu gubgubla samyule debi yinchu zinchung gayang rikbar nümü. Kangdar lamti shuita rinte chakbar nang. Tambe do shibe nangtunla ngayki kuwa menu mü. Teni ngamu shingne lagu zamba yin. Titu tambe do shibe nangki shitu nyingdu bela ngayki tonam buzamya machungwa tini ngayne sambe yule deba shikrangshi. Teyang charpa pepshinbe sa nima shiki shokbar ngay rang nyop chane suna giba na. Ngay ki mabhun ki jemur ngay la tambe do shibe nangne zhung tumbu jik shiro zhuse shiba di hajan sebur chenshin da. Joseph Pono ngay ki zhung tir ngay ki kuwa melunba kong ki kinayang. Ngay ki banti tu zhung di jyurti nangchuk. Dagda ngay ki zhung di nyansi geta kye sarwa da. Gyardu yangyang chiba di giwe yi le zhung di ngoma minbar. Teni tagrin ki layu ti nezu zamu nyambe nangwa shikshanne. Nera zhonam chamu zamiya mapi war. Joseph Pono ngay ki kwe chachiji kwenye. Yaqub ki kurnaan zui mawar zuiwe korti xie mazhar kongla, nye rang nye la yuru. Gerisi zhungki nye ki iwan titar chokbar chigyan, tambe doshibe nangi zhungla nye rang gabu tizam meyongwe gyumzin chiyin nye ki xie mazhung. Jikche na nye rang bostundu dudu gerisi wa kashi shikdan ngoshinba tida, gerisi zhungla xindu nye bati nye la shokin tiba yinyansi. Wendi ngayki hebrui baam, echi ba jikyang ngon mehinbe. Tenzu ni mekyo kyujik yinjing. Tezu zhunggyu ni chiki mi rangsu cheba yinxie chewar din. Tambe do shibe zhunggi nangtu. Ming kye cabuda. Geja gyardu mangbu tenja chungwar yang. Yam cengju meji kazun jubar tesung. Wendi kye carwa shikla. Ngerisiwe rumi tenzuru ngayrang yam cengki nyamna shik chanyu yene me. Tambe do shibe nangne, je su ngay ki jishik shinsam shina. Lo dita ki nangda, tambe do shiba lakba ti, ngay ki logu jishu cheche chechir songshin. Tini longdu kyang cheche chechir chinne. Ngay rang tambe do shibar gawe ceti, betip shenda jile kyang gewar kyuru. Wendi, tambe do shibe nangtu mangbu shik ngay ki ngarshin tanglin tupdab chewar di. Ngay ki tini, gunju kyuwa shik langyung dene me. Jesu ngayki tambe do shibe chungrimda, te chungkung shibar kyunayang. Samchui diri la gyurwa chamu zamyang chi masung. Ngaytang kushib hawisi la nige tambe do shibe zumri ki kongne, gyuk chobudang, mugyu ki rikun zangsi chere chenggi yu. Wendi lapchin ki zamchui dihin, sunyam yongsu shorshin, ngayma tang dene menjawa tindar jubar yang, nijia ki guwa gu tajik tu jiki yu. Tambe doyi kenyi gampum shibe langdu, pomo istir ki sendu shiba, zi nyongda tuyen sewa shi yubati, misim ribdu gugbar chi. Pomo istir ki tirangi kyo ngenbar kadye jewe ngangzui tini, dukar chibadang jati. Tirangi ciso paribu ladu sun yubati le, gyob tukien suyang meba sebur xinayang. Teyi, pyome ki nyuchung rangshi kese ki, kyoyo chosu kumbar ririshin jarshin. Lana mebe geji rindu ki juusan shiki, teyi basim pishin gebarche. Komu xina tirangri. Kese komu sunburu chotumna, komu mema gyang chowarchi nyambe loshik teyi yila jangne yubarche. Tadung, Pomo ruji damgyu tini, sharjuwa bi nyamgi tetar chukba shikriya. Pabchak bi chungsib ki chowa tini, barsi gi gesa tang dene menrashin. Pomo ruji lagyar gyurwa me la shishin zewa tang. Kongme lodo ngadu chigen sunamba tenzu tang nyamdu, chonin balib langlongdu churwe shingnangdu langbi zui tini, jinje sha cawa shikriya. Mungpa nakjin dukzub chiwe turib teyi nang, teyi gersim tang chewe semchua rinpuchi tini, tsemur ngurib barwe karchin shik tang chala. Pomo ruji zika titabuni, penchun gewar turbe chulu ki tamsi da.
gyurdu mebe rikgyu ki chokshinde debe zega shik yinba tenzha, zamne shibyu kyundu yang nyebar gawa shikri. Tambe do shibye nang, chi cui du nangwa tamche ni medakbe rengshin jen yinba tang. Nangju mebe nangyi teni dakdien bashi ko shesu sungba tele, nge la semso samu topchung. Nge rang betip lakgyur gawar kyurba ne sungde, namba gyundu Shakespeare ki betip lakgyur ga. Lem ki zebe Shakespeare ki dekar le chungwe demgyu jibe tete kadyu ne lagu zemmi mi chenyang. Nge ki chibe semkam shikta, chana shiki toa ne zhung teta lagba chenkita. Nge la pakcha sabshu ni, jamgushib mekbe jishiba yinbate, nge ki ting jikle mala kyang. Te nang ki minatang ne zuyu ta, nge ki lola, dola rimu goba shindu nge ne yujing. Tuyun hajan rinpu shik nang, dekar nang ki shimbu tang, moma tenzu, melam tuyang, nge le jasunbu kona sowar chi la. Rechi te tang, jamgushib mekbe ji lakba chabu te, nge ki tongdin yin te. Yidung ki narwe zunmu te, chak shu jiksu rungwa te, ngay su tongwa te shindu, nge ki melam tuyang ngay chung. Jamgushib mekbe ji sheba la sin chi, nge ki lam sin, gyabu liyaar sheba lakba yin. Galoses cherki mikchi nipu chungwe gorti lakdu ngangzabdang jikcha titar chewa tinra ngayki namyang jeparka. Ngayrang kongru langne mutu ti lakdab chayshin ninga yubbe zhani dingding tu chala hale huyndur ngangla yunrin lu. Chukushiki ngayne xena kongru tele chewa xingni langju yinne me. Halam tukab tenzha shik rangla, ngay ki xeloa tang satan sirwe minatini ki koro xianchu. Ngay ki yi la minatini nyamto kona cha la, titu ngay rang tini la xatsa nyongwa ngay ki tata chenxin da. Tini la rogram chiken nam, gyunpong chibe kukab zhugen medib, tini sosu misangbu chi nyamnaya, misangbur kyurtab medu nyambi lo ribribchik ngay la cha la. Tāna tādē tūsū yāng, ngē kī tīngī lā kātūng chākbū cē lē dēbā tīnchā tūng kī mē. Xē lō tāng jūtā sī tāpū mī tīnchū chē tāng, tāna sīmpū gēbū tī rāng yāng, kōlū tāng mā jīg nē cīp jīg chākbā tsaṁ shī yīn bē na. Tēngī sō wē tū shīg nē xēr kū yōngē rī nyam tū gāb rē ngē kī yī lā chēn. Kōng tū lēng kē nē sēng xī nā wā tī nē, ārī wē nōng tsōm kē mā Hailin Kailir ki rangnam zumbi ki nambi toani zambi zimchung rinchi, ngay ki tsuwe namtar shiba, pyono ne pyoge du pabgyur tang zumbi yangdun jie shubati liu zhungi batirri. Sengelin ki ting di lizian pyu simbayin, lizian zhachu tang zhikchun nangkeni wuxia lari. Lengge shudin jago.

0: tenri chaba chonga pardyo, hula rima shine nga pardyo, chaza ma shu ang chang gu ta, chaza to shu ang chang chub ting pra, pari chaba chonga pardyo, hula rima shine nga pardyo, chaza ma shu ang chang duyun ta, chaza to shu ang chang chosong pra, sona ra chaba chonga pardyo, nubla rima nga ni chub pardyo, chaza ma shu ang chang duyun ta, chaza to shu ang chang chosong pra, nyanam la chaba chonga pardyo, chaza ma shu ang chang chub ta, chaza to shu ang chang chub pra, 轮子吃不整我不丢
1: 毕竟去做阿巴达达日。

kang la pu zhen la ge da nan bian nuo sa lan xi bian ni bi yu chun nei ling ge nei sheng wu zu bu di ni bian zhong long qing ni zhen li wo ge bi ge long qing tuo ta qiu zhi jin di ti jin na la dao ge ba tan qiong yin suo tu ji du xin xin nan xin yu bi zhi ba san ki niang pu ni ti dong li zhen yi a na ma ling ge nei na ki se da yin na ling ki zhi ba san ki li zhen ge nang de di yin na na ma ling ge nei na gan zu niang pu ni li zhen ki qing ti ji di ta tan nan xin qiong yin di bu jie yu zhe na ki lan ge sheng zhou wei song xie kan yu ru ru gu xue ya ge nang de yin la qie zai na na ma ling ge kong le ku

0: lolobala chadi sa ya zemu de zetsas ta ine le tangi chugin gan ta dong che ba chok mang bu ji go la ge ji sha ja kon zo ya le chok zi ji lo chok zi ji ren gu na ba la
1: wo ta de chok zi ji ge zi sha ga yong me me pu ne ya chu zi sim cha do yan de
0: lolobala ya men ba la ran ge sin ga te shi ya chok zi ji ren
1: ta
0: ne ya cha ba
1: su ti na
2: zem ni to yang ta ring xu ni ki ta pa me pa tu chu bie sa ta ti mi ban ki pa me ta nyam tu tu ge pa me cham ji jin su ki le si yin nan ki gi mi su ka ba kon na de ni de bi ti ji